O ku wanga mahi ni angi foki, o ka pau ia ia fia mau whakawawawe ki ano lere aki I hatoa taha ki whare mahaki, pe ko haa te fia mau ae kau polisi, pe ko e tāma te afi, ko e fika ki ai ko e noa, noa, noa. Ko e fika lewe taha o ka pau ku fia mau hata koni ki he anga koi ae tau nofo, tau whakaukau, ko e lifeline, ko e fika taha tolu taha, taha taha whā. A tāe laini ko ni ki he taha pe I ha whahinga paloparema, ko e taha tolu taha, taha taha fa na tol ko ye longa ifa na u gai ai fi kama ke mo na tol ko taha valu no noa ni menima taha valu no noa ko fika ka to aya tu ko taha valu no noa ni menima taha valu no noa ka pa ku ai hanga hi pa u si ko hoko I api ka we ni to to ho pe ko e hape anga hia ke ke fra hoko ko e rape crisis center ko taha valu no noa noa taha noa taha wa noa Ko fika kaltoe ai atu, taha valu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Kai pefo ki he ngāhi pāosi ko ia koko I he nofo whakamali, domestic violence, ko fika telefoni, taha valu noa noa, ono ni maono, whaono tolu. Taha valu noa noa, ono ni maono, whaono tolu. Pea ka whaiwhaiange kua hoko ha whakatamaki I hanga ko ia koe ai tau nofo, te ria, Ae awha, pe koe hape, ha ngāhi tāwhea o ku hoko, ngāhi palopalepa whakai na tūla, koe State Emergency Service, pe koe SAESA,

0: Malolau Malia ho e ki melele e tonga hono kotoa. Fia fia ke utai tali le ki mautol ki omo uniongo ngō mele te o ke oma afuke televiso ni tonga ki he hawani. Ko o ka katoa hopo tange ni ihina ana fuka huwatu e nau tangi ki fuka mau angatangi. Hili eni e ngahi hopo mwe fuka ilo fikau aki mwe mau mau I a lao filifalialea. Nai whahai wha mau angatangi I he hoai fiawe aho ni. Koe tangi pe e taha na Itali, aia koe tangi a ministai potongo e whanua mo koloa whae na tulaka koe whafofunga kakai o ewa tahataha toke taha Daniela Fusmalohi. Koe ton hia ene toke taha Fusmalohi hili a ene halaia I he whuka mau angalahi I hono whuka iloia minista malolo ka kohonu kaunga kantiteiti ko te vita lawe maau. Koe tō mutumuia ai ola ngai hopotangi ko eni, koe uhi ko ene halaia I he whakamau anga lahi, pia toki au whakatuku ai ola I hopo I he ene whakahu watu ene tangi ki he whakamau anga tangi. I he ene pehe e ki maua I pe ahonosea koe whakafofonga kakai o ewa tahataha. I he ola hopotangi ai minista malolo e tuate lavu-lavu na ane whakahu watu, hili ene halaia I he whakamau anga lahi. Nei I kai ke tali eni e he whakamau anga tangi a ene tangi, a ene whakahu atu ko hili eni ene whakailo ai tokoni palemia, ka koe whakafofunga kakai o wawau tahaono, toke tāwili hami la atu. I ene peheo ke ima upe e sea ai whakafofunga o wawau tahaono, toke tāwili hami la atu I whalealea. I he ola hopotange toke tā te vita tūku ngā mītonga tapuhiva. Hili eni halaia e whakamau anga lahi, nei I kai ke tāli eni e whakamau anga tangi. Ko hili eni a eni whakaile ministai po tungai tanak panga humai mai tute, ka koi whakafufunga kakai o tonga tapuhiva 17 ni tō moua. I hene peheu ke ima upe e sea tō moua ke hoko atu koi whakafufunga kakai o tonga tapuhiva. Koe hopotange minister pa anga malolo ka koe whafofunga kakai o niwa taha fitu la ta iwhainga ta atang mana na e ikai ke tali e whakamau anga tangi hili ene halaia I he whakamau anga lahi. Ko tutuuni e tu I whakamau lahi ma Compiship KC ke tukua te tutuuni koe ni ke se whalea lea ke tok whai hawa kai ki ai ai whale. Koe hopotange minister potu ngawe takima mata, minister potu ngawe ngahi ngawe lalahi e pule anga ka koe whafofunga kakai o tonga tapua se misisika na e ikai ke tali moia I he whamau angatangi. I hene pehe o kutonu hiai pe minister malolo ka kohono kaunga kantiteiti ko toke taa uhilamulang fasi. Kai ke hene tutu une pe whamau ke o ato e pe moio lai hopotangi koia o se misisika ke tokwai hawa kai ki ai ai whalealea. Na e mea tahine princess pule pilolevo o tanu pou ai amanaki ke langa ai taua Fa I mata ke whotuke e wasi ai ako malunga o tonga. Ko hili e ni honotali e he kautaha kolistutuku a tonga, ke toilanga fo ou ai taua fa I mata, hili ai hoko ai mōwhia pe māma ki ako anga I he tau wāwhi. I he mea tahine princesi, pilo levu ko e polokalama ngā aue ko e ni, hakone te whakamama fa I ai e fie mao ke mahu inga I ai whāna wako, I he taimi ko e uhi ko e whenga ko. O koko ai wasi pe koe taua ko e ni ke te whakafoki ai ako anga ki he whituu, moi tuunga ni langa hake ai ai ako anga. O whatatau ki he visone ne whakotua I la a kua unga whanua ki intau wha ahau tupo wha, ke hoko ako malunga tonga koe māma anga, ki engai ako anga o tonga ni aki ai whakahoko ai whinga ko ki he leleita ha.
1: Koe whakakau kau I, whakamanatu, moi whakaake ake, O ngāhi whakakaukau te fito I mo oni, mo ngāhi ulunganga mahu inga, na e tanu sia aki e api ako mā olunga o tonga. Na e hoko a whā I mata, pea e kei hoko ai pe ia, ko a whaka ilonga, ki he kauako tutuku kotoa pē, mo I kauako lolo tonga, ai uhinga maarie, o I kihere reitaha. O whakafoki mai e whā I mata, e ngāhi manata me rie, pia e hoko ia ko hamea ke whai ake hatara noa. Koe kawako tutuku ko ia na nau tupu hake o I kai ha whā I mata, e ka mata rewa ha mou whanonga fo ou. Koe ngā aue ko e ni, koe whā mo onia ki he whā I mata, ko aka I he kawako tutuku. Pea mo e tau pore pore iho tau tuk whakaholo. ki helele I taha. Koe whakakaka no ia o mea katoa pe o kulelei mo whakaholo mamata I he mo ui ai tonga. Neongo pe koe whē ai whētu o tau nofo ai pe ngā aue ai I mamani. E I he ni mau pe ai whā I mata ke tari tari rerei ki tau tolu ki o tau api. Wha tau ange, ke ne tū kari kari mo pore pore mau pe koe whakatātā mo oni ai moto o I kiherei taha.
0: Koe uhiko whia mā o ke te Mateo te wanga ato ngani meiha we sia kovi I hoko meiha whatamakwhae na tula whatupake. O ke hoko hoko ato I pe a hono whakatau ke I mo whalahi ilo ai ngā hi potu ngā awe o kuna ngai whakapatonu ki ona toka ngai kina ai whatamakwhae na tula iloa koe pe au kula. Nei ka katoa e ni afi ai proklama ka whatau ke I aho e ua ai ngā hi potu ngā awe ko ini ai nei tatahaki ia e senta ki hono toka ngai kine ngai whamatala ko ia kihe pe au kula whataha pe amoe NDRMO. Oku I tonga ne tale ki ta pole senta fa mama lahi toka ngai kine ngai whamatala ki he pe au kula to ke tāpala o fesa Lara Kong me Amelika o whakahoko ai ako whatau ke ko I ni. I e whai keke a ngō ngale I tiotonga mo to ke tāpala o fesa Lara Kong nani pehe ko e tau mua a e nau I tonga ni, ko e konga e nau tukupā, ke toko ni a ngai whanua Pasifiki o ka wai a tonga ni, ke nau tue Mateu te wangi I he taimi o kufato ka ngā pe au kula I. Lo tonga ni ne pehe toko ntale I kita o fiswa whanua ke una pule I ala hoko whatamaki, NDRMO moana ki oa, ko e polokalama ko e ni, e whingau e ake mui kautaha puri anga whakatahataha, I hono whai viangi ai kau ngā awe o tonga ni. Ke nau I loi e mea tatonu ke whai I he taimi o whatokanga piau kula I. Pehe ke hoko ai piau kula, mo hili ha hoko ai piau kula.
2: E, whakataha aho e ua ko e ni, o ko whakahoko ia e he, I he tokoni pia me he puleanga Amerika, ai au ko whai ai whenga we aki Wa ofi ai pia moe kautaha o ku iloa pe koe UNESCO, kai o maa ngahi hoa ngā wekehe o kawai ai National Oceanic and Atmospheric Administration o ku nau whakahoko whatongia ki nau tolu pia mei Honolulu I Hawaii, Amerika. Pea o ku whai ai ai polokarama āko koe ni I he whenga aue aki, pea moe potunga aue o kune tokanga I kina ai ala hoko a whakatamaki, pe koe I loa koia koe National Disaster Risk Management Office o whamalumalu I he potunga aue koia I meiteki. Pea o ku mau whenga aue aki whataha pe, pea moe senta koia atonga o kune tokanga I kina, pe kune o mai e taungahi whatokanga koia ki he tsunami, pe koia koia kutokanga I. Pea me he Office of Whamatara Ea, Tonga Meteorological Services, o ku whamalumalu pe, pea me wa ngawe koe ni I he potunga awe koia me teki. Koe tau mua e aho, ako aho e ua koe ni, ko hono feinga ke toe whakai via ai ngāhi potu ngā aue ko ia whelawe I o kua e nau kaunga tonu ki ngā aue ko ia toka ngai kina o e peau kula pe koe tsunami I tonga ni. Ia koe whakatau mua ko toa ngahi ngā aue ko e ni ke toe hoko ange ai hotau ngāhi tūkui kolo mo hotau ngāhi tūkui motu ke nau toe malu ange pe nau whakaakea ke ngofua ange I he taimi ko ia o ka hoko ai ai whakatamaki ko e ni ko e peau kula. Pea o kia I pea ngahi ngā au e kua lava atu ki mua, pea ku tui ai pot ngā au e o ku kei whie ma upe ai ngahi polokalama ko e ni, ke teu teu, pe toi ma teu teu wanga e kau whahaku whatongia I he taimi ko ia o kuna o hoko ai ki he ngahi kolo, ta tau pe I tonga tapuni ka pe he foki ki he tūkui motu o tonga ni katoa.
0: Nā e toi whamala ala ki oa ki he ngahi potu ngawi I tongani o kuna o ngai whakapatonu ki he taimu koko ai hawha tamak whae na tula pe au kula, pe he ki ngahi palani ngā aue o kuna o whakahoko.
2: Ko e ngahi potu ngā aue koe ni o ku whakawhei pe o kuna o iheni I he ako aho I ua koe ni o ku kau ki ai os maheno pek tatakia e he NDRMO pe koe potu ngā aue o kuna o toka ngai kina ala hoko a whakatamaki pe pehe foki ki he meteorological services pe a kau ki ai pa mo pot ngawe geologiko ai pot ngawe ai pleanga ok nau fa mal malu i he pot ngawe fonua pe a ok fa ka fe i ko to mai nga hi pot ngawe fe la la ve i ok kau ki ai ai statistika ko e ofisiko ia o e farmako e pot ngawe mo ui oku nau kau mai mo ki nau tolo, oku i heni pea mo e ngahi hoa ngā ue ko ia pea me he ngahi potu ngā ue i kai whapuleanga pea oku i heni pe whaku pea mo e ngahi hoa ngā ue me ngahi potu ngā ue oku nau whaihono whakapaanga e ngahi ngā ue lahi i tōngani pe koe development partners ai oku i heni ai potu ngā ue ko ia ai Nusila pe koe MFET pe pe foki ki e TFET pe amoe ofisi ko ia o e Chaika ka wat ki ai pe amoe kautaha ko ia UN IOM o kunau i heni ko e talanga pe koe ngai talanoa ko ia i he ahoe ua ko e ni mea neafio o meke ahoni ko e ngai konga ngai mea ko lawe i he kawako kunau wako i hane ko i amo aho ko e ni o kawai ai ngahi whamatala fo o ke anga hono whakahoko ko ia o e mape whetuktuk whakawawawe o ka pau e hoko hape au kola pe a pehe foki ae toi ilo ange ke whonga ngā ue tau te whito heno tuku mai tau ngai whatokanga pe ko tau early warning pe a me tau sentā ko ia i whoa motu o to e mahino ange ngai whonga ngā ue ko ia kau mai ngahi process pe ko e whonga ko ia o ko whakahoko ake ngā ue me he taimi o kumauai ai ngahi whamatala pe a me ngahi data pe a me ngahi pot ngā ue whelalawe o kau pe mo tau hoa ngā ue mei muri o a ua pe ki hono tuku atu ki tua ki he kakai pe a moe whonua hono kotoa ke nau mea e ki ai pe a lava foki mo toi langa hake ai ngai whenga ue aki wā whenga ue aki ko e ni i ngahi potu ngā ue whelalawe i gui hen pe a moe potu ngā ue a ko ka pehe foki ki he ngahi potu ngā ue ko ia ai pe a me he siasi ngahi pot siasi i tonga tapu i tonga ni o kunau kau mai mo ki nau tolu ki he tau whataha ko e ni.
0: Kai kia hei wai whaka a mai proklama ko eni ke te whakalakalaka ngai ngai whakatau kei mo e whakalahi ilo ki he ngahi potu ngawe i tonga ni ki a ngahi toko ni whakau a ki mui kawi ngani ki he kaha u o tonga ni. Ko haako o ku lelei, ko lelei e nauna wako mo e mea ngā ue o ku ngawe a ki ilo ki a ko. Na e tai maali e ai aneafi e kolisko tupou i he fwa ki toko ni ai siaso si sukalai so kau ma oni oni o ngahi aho ki mui ni ai kono fwa ki atene ngahi tesi mo ngahi sea ki ngawe a ki e he a ko a ngā. Ko e polo kalama fwa ki toko ni koi ni ne me tai ni princess kalau ni si nei takala pe mo pilinisi tau fa ahau mana mataongo. Koi ngahi toko ni koi ni ufe unga mo e tesi a ko mo e sea a ko e taha afe kua fwa ki ma ai a ko a ngā ke nau ngawe a ki ka na e fwa ki pai ai anongi au ani afi ai ai tok fwa ki lewa ai tesi e whaange au a mo iage. I he polo kalama fwa ki toko ni koi ni ogu e tesi whaange au ma kehe ai ke tok tufa tufa tu ia ke ngahi a ko a ngā lau tohi. Ro tonga ni he mea minister a ko le ole o hua kau mei li kuna ni pehe o ki ai ho unga ia i he ke i tu tafa a ke si aso si su kalai se kau maa oni oni a ngahi aho ki mui ni i he toko ni i e sektoa o i a ko ke te whakaivia e tu unga whakanau nao i ngahi loki a ko ke toi lele iangi. Lo tonga iane wha maalu i e pehe puli a kore ole e kolisi ka tupo sa i monta pa a ongo a he toko ni ko fwa ki ange ma ai kolisi e ho koe toko ni koe ni ke te lele iange whinga koe whanau a ko mo whakawhinga maali e i ai tai mi o whakahokoi ena wako

0: better together.
1: Ko hai o kutai fi kuna ha vausia pensini pe vausia fakatau ko te koni lo tonga hiki ko ia o nofo. O ku mea ofa mai he digital ai taha he hongo fulu e ngahi vausia pensini mo vausia fakatau fi ungu mo panga e te au he wiki koto ape. Ave panga tolu noa I he topa pe talafi e panga tolu ngau ki o whamini mo mahini I tonga ke iai ha ofenga maari e ke I kuna. O ku iai hono ngahi maka tuunga.
2: All in one.
3: I whakaitu koe ia ki he ngahi o ngongo.
4: Station sponsor.
3: I hatau ki whanua me I tonga. Ke he pefokia me he o ngongo koe ni koe I he e tau reti o A3Z. Ne tuku mai he matangi tonga e ngahi o ngongo lahi. Hangi koe ia koe pepe o whakake ake atu I he whalamaki vai ola. I he tawha whakahawha ma ui koe ni o kulotongo whakahoko ki ei. Kau ki ei e whakatokanga e kau polisi, kau hi koe tokotolu, kau polisone, ne nau hola. Me I he apitanga polisi koe ia koe I nuku alofa, a I e tuku mai e ni ho nau hingoa, ko li waki whungarei, me I nuusila, ko Angelico Faaoa, kai pefoki ki Adam Sabit Hussein. I he ngong whakamuimui koe ni koe ko mao mai o ko hang he porungai polisi o toko mai a e paanga pare ni maafe ko e whakaamu ki he kakaike na utalange a e feitu o kuyai a e tokotolo koe ni ko hinga pe foki ko e nau hola koe ni a pea koe lau koe ni koe e kao polisi o ku ikai ko ha kakai angalele yeni ke whakatokanga ke kakai ke owa te nao tokoni ki hono fufu I ki nao tolu, pa kuhai whakaamuheni e whai ahana tokonia a hea tau kāinga ke owa e toi hoko ha whakatamaki peheni pea ke puke foki nao tolu whakafoki ke whitu ko tonu ke nao I ai. Ko e Nga mai ni tau ngalutu koe tau proklama ki he whakausinga koe ia o e tau proklama koe nio langa maari e I he pongpongi ni. Pea koe whake whakatawang he ni o ku toka maari e pewe ke ngahi mea hana kotoa moi palani ki he weekend ni a ia o ku hanganaki mai a hana ngahi whatongia. Koe mea pewe ku tau tokanga ki aiko uhi koe koe ngahi whakafiefie koe ia o koko. Pea mo ngahi palani, te teo ke whakahoko I hatau koloni, o ku iai ae palani ke whakahoko ae maketi pe koe festival ko iai Pasifiki, I he paaka koe ni I hatau lalo hala whakakawa ko iai Talanoa. Pea koe mo whakaamu he ni, ko nga tolu koe te nau whie kawat ke ngahi maketi ke I hatau koloni maketi ko iai koe I Woodridge I he tauanga le lue. Ka pefo ki ngai maketi e tawha ki whakatokelau koe ia hotau kolo I he Northy Street Market I ofiat koe ia ke whanamaha ki Women's, Royal Women's Hospital. Ka whaka mangalo ai maketi koe ia I he lalo hala whakawhakawa koe ia I Kedron. Ka pefo ki he ngahi maketi koe ni I Kedron. Ka umafo ki a ngahi maketi I he Bayside. Kai whuke mangalo pia mo e tuwaki ko ia ki he tau mea kaitonga o ku tuu fok mo e lau e tau mea kaitonga I he tau koloni. Kai tau trafito ki he ufi ko kina tolkoe kina ufi e mao hanao foi ufi. Kano lerei mo e ifo au pito ko e tuasila ko fika tolfa I Devon Street pa mo fika telefoni ke mo fitu taket ki ai. Ko e noa fa wafa noa ni mafa fa taha taha. Ko e tau fika telefoni ko te aiatu ki he ufi fika tau lelei ko e ni. Ko e noa fa wafa noa ni mafa fa taha taha. Ko e fika amu ia e tau proklama. Nga o tolko ia kuna ufi fie mao hana foi ufi ke mo fitu taki atu ki fika ko ia. Pea moi tu asila foki. Ko e fika tolufa Devon Street I Rochdale. Ko pau te mowhi mao uwhi. Ka ukei ki ngata pehe I uwhi kawat ki ai foki. Mo e ngahi kalaski e kehe I he uwhi ai pe foki. Ai ko e whainga uwhi pe te mowhi mao. Mowhi tu take atu. Ko e fika atu ai whakaose atu. Noa wha, ua wha, noa ni ma wha, wha taha taha. Pea koe whasifakao si e ni ko ova naiki mai, of ke mo ma o ha weekend delay mo me a ko pel val vi koso.

hand out of the trigger. No more petrol. If I make a little come out, but hey, shut up. There's another liter in there. E pinga le kua ku fa pinga. O le te mea ve zero di mamma le amokio le pam. E le kua ise mea kua sa. A o le ngisho kako. Fa I mai la to tato nunga. O ngai ele si afarika ma kua kakava sa umilano. E o ele hai sole. Sole le ai emu wai kako. Ushi mai ala ufafunga. Yo, it's a rigid bag, I look all AI. Malanga PCC is in Mario Vayakua. I'll be voted a fever for Karikarika, who are called Jibuli. Umwe fwale haka kiri isa Fatalo fatu wa dato proklama ya teo ni ta yao Ya po fila fwa mo meta tuwe tono mo Teo lao wa tono lao wa sa Ya po fwe fwole na ufa ili usa vali ni ta yao Ya tu mamu hila liwa vali tesi matasi fwa mo

0: Tala fa lava sa mōra tō auna le neo Dr. Tua, o lo tō wha fonga pēre tau tua, a lo 4EB 98.1 FM, si fu fonga o sa mōra I Brisbane.
1: E ole, pese le neo vivinga le afioanga o sa taua, Fabu mole sa ka o mare kong e ma kore si kala o koe vili mai e no. Tai na fap tua tu nei pese mo tanga ta, ta ma ma teine anu whana o lea fio aga. Fai tala ai ngamalo si a mo ta fai tia mpa futi. Ai ma si fuse usui a tu ma fono. I o whega wo o koi lau loli e tole ma kua mai ka kore si kala fap mole sa ta wa umaa.

Samoa, ole vi vingale na ole afi ongo sa tawa, mai nai sa fata. Ono tatu te imi e wha maru lua tuai. Ia ono leo tu si fulu lima minute tatu te imi alo tutoe. Ia e wha ftai te le lawa te mamtu e amu te whaitia. Ia lea sa wala mai le pesele ne ia ola o fai e fia fia. Ah, tama matene, amesi foi ia alo whanau. Ole afi ongo sa fata ni li so. Ele e vanga ko ala pe fo into fa fo Samoa ili mana yo ta tu fo i ale fi ngal konvina ya mes fo tu mam tu ya fo pe le mani na bo ma ya ile le tra le pisiko ah ai pe te ya ne ya le fa le lo ele fi ngal konvina ya se ta fo yo ta songa ya la human we fo le pisiko i o America ah. Ele come on macongo. Yeah, safa pena. Or psico safa ya on ya mato ina sanele. Ile matemin buli valvitu to san fayo. Or tenela safa ya maco social science. Malpayol, enyo ya robina. Ya bo robin. Yo safa wa ira malaysia kamanga on macongo. Or me masani. Ola el weekend wal waku pisikoa le lako anga. E mo moe le pisikoa ma kofa fengia lau kamale I du mo le fatpana. Ae mau ki mo moe ma lau kamale I ku al fariho. Ae ngā o le siaso ke whano kola e kudu fa fengia le pisikoa. Kure ki ngā lau kamale le pisikoa. Ae la la e. Ma ufala ahu mai male ngola ka fena re na kore alu. Sam, maoi. Fiyaru mele alwa pisiko. Alwa kwa imawe. Ola me mali, ai ua usu pisiko amala uka mali lea o. Ai ua ngalo ai kusikusiga nga fai po ako I la mea o nga fai. Wa alu e mali, I love you fala usu so. Al pisiko ai la uka mali wa kusikusi la ape po ora wa ai ua momoe. Wa alu pisiko ai moe. Ai kawa I roma male, male ki ngā rau ka male I whasi pepanga I kusi kusi so. Sorry. E ku ua kule au ngore aswari. Ai kuti afi mani pisikua. Robin, sao. Ole aso, no moa hia. Alu susi me ke alu. Umanga kudo lea lufafa valeo tina asiantam. Ai kiri ki ngā e. E fai kura ka male sao pof. Ike fianu mao en mene alu kore pisikua. Afi mani lea. Oi. Efe malaka maia, maia sef, anu mawe. Ngau maingo ngofo ili fleti ina I vaivase. Usu mai nga anau ka maile korisio fare akasa o nga. So le fiu akasa. Ai koi keki se furu varu pe, lu se fuka usaka I makuwa pisikoa. A ole a o nga le ula so. Kulimo ia kwatina e rua kwe malanka masore a sele. Ia on ame e fafi fir fio I Amerika I laso. Kalo fai, ayo koi feiro ha ila wanga nga ropen malaka mota le alo ilungon Facebook. E ka fefe, ola le wongo forkenye maori. Ole vangale na mantu ani mana yo na tala na ya lo mo futa tu le sululu le fenga te mantu ya full pen bani mali le fenga kon vina ai msi mai la fa fo anga tatu talo talo nga moe

famana tu atu sa mo famana mole tato le sitala famana mole mole lua o lua ono lua o lua fitu fatalo fatu tato proclama se uso ya valu valu le fem my brother lo tina I Bali Indonesia se yo wo o atu a vatu le tupe la le sal fata uso enjoy your vacation ya man we are for your low holiday ya na tu nu vai o I pase pomu nga kungu Fabian Molin Latuma, now Mia Tato Listella Mantua, Tole Stale Proclamelia Solulu, Malias Ferreli, Tatua, if you will convene a form of Kinima Samoleoi, and Moala CD, Pavapete, Mempa Mayamato, ya Miss Football Clamelias Ferreli. Yo, tasi na pesele ngatle to tilo na to o tu piliona piliona na to fi fi al pesene. Asa numer tasi fo din hava Jamie. Ya ole valu fitu a ivas fo na le valu fitu le ivas fo mai luma mai na e mai al pesene. Yo tumna sa mo ta to poklama le na mo oile nei fo itayao. Fai fai mali ngalwenga le aso. Ole aso tupu le aso yo ole aso pito sidin pupu ne aso umor va yas ole aso ferile ya mali mai la fa fuang samoa ta te fle fo se ste mi o numa manatu manatu ole afa ka ko klopo taya yo uma fo nga luenga ya manai va nga fo yo ole ne va yaso mo lunga ka ko Facebook Ola falou do outro tato club o tayo ne temi tato ma vai ia ile pesele ne ia leli tole kamalo ale a mai na ia eva eva ile pesele ne ia eso a pere la ne temi yo va vai tato ma kin fale fio ma fasio ma o iso I fua ma ia manuia samoa